Pagkan sa kalbi ko man eh, siya man ang tiyo, tisik lika ko na. Kahit is kaka na si kyo ko, tsigulag sa lilaki mo na rin ako. Tinto ka na sa ismisi at nalil radio. Kawachi ko! Matkwar ko na kwa. Kawabito, yung ko, tsagwiwal ina itya. Ito lagi ito, grelyo, kakong kawal si tay teyul. Ah, masala, tsor kawal yun eh. Buenas noches, salut, enamel, gracias, doña Yajaira. Alin yo ko cha kuwal cha ni kalo yaran anak ko ang kwan sa liro chot usah kwi mayal ko manesh.

Li Jesus uteplik kok alto haran sele hun kaplal pan Dios ne kana Maribel George coach benin kilcha bilina le. Us makana si Ash na le li kwa Papa Francisco. Lawo nakakil bayak nakatsol bayakirish nakakwas Eric in. Pejal Ash na le li Papa Francisco. Pan Dios re banakla es 243 kwan kep conectados alika TikTok. Pan Dios li Dios. Pan Dios re na kanu coach beni. Pejal rahlal martes nakakots linalepa in chirish li kahun kaplal. Mukukonen kye mahun kunak li hun kaplal tik. Mahun kunak li hun kaplal pejal kwa Victor Kamnol. Hukan sakal hukan hukan. Hukan lain kwa mel. Sli hun kaplal hunelik na tau hunak li chakilal. Nas kamash katye nas pikarip li chakilal chirul naik. Na tenere na tenele na tenere na tene chapan liquens na le di chuqua berli na ber pues man mugo hanem te dico kalinga lina berli chuqua ber quans na le mukut ketari mare shal kona awor sat pai chakwa chin sestimi basat pai chak basat pai chakwa basat basat timil pejal ah moka kot ilta moko pekta ta rum kuing ah kwan na jem kamani je lain bejana kita kuti pek mare kuna na pek sakut mot mare nim je di pek des kut ka kwilat mare moko ta ku yung kokla ji jaba kon bejal ka ut tak sat kokla ji jaba mare sakut kuna kli adin nim ko angel tera hirush jebal ham ko timil wasat kulun kawachin asin kulun kanina chankirun ke jese le ro church special la spin ke shna bukran wasat kulun kawa asin kulun a bantyo shli dios jo king ausa pan bas barput arput kwanja kala ju kwa chin ke ne bre as barput kwanja kala ju kwa shin ke bre alut kanina mama chanke jo king ausa pan ai Makwancha akilal chokokan. Maka. Maka. Lina maka. Kunak li chakilal. Ha. Kwash na lep lish atinak. Kwash na lep. Kunil siye. Sa kunil atinak. O sa kunil akwish sumek. Ha. O kan akwilad kana. Pajal. Arshiga akwe. Taji akwila akwe sila. Nito taji. Manak nasnaw la kawa anak sa ochoch kwankat. Ma parche na kachik. Arshiga akwe. Tento tisnaw. Shikwe panarin to handi sungkwang alik ebal ibse atin ang shikin kwe chakarin pero ano si parsa tiye ano esha tiya kwe sila matok kwa tiye kwa trahma aming katabi ano enak tiye ko usta tiye kat usta sak na kwe smal tento ta tiye wana belong takwil wana kwe shakil takwil han an iski renak chikamain ning at ok chakli chakilal renak mugu ok tare panak lish poko ka kwe chok chakarin ka na mari mugu ho chal tare chisya wale la kao chen na iman shim moko kre kanak wakta chay ing kanak wakta chila han shikse iya kanon Ana li hun kaplal, li santil hun kaplal. Shpanak li Dios, shrosopte si, re naksaak li kachol hunilik likutan. Ut chokwang sa hunahil, sa chabilal, hunahako. Dejal, hunahak li kanalep, hun chinalep, hun chikaush, chikamain, maka li chakilal. Patiyo siya rin, nagsuruch ba ni? Nakikiritali ka honal, yasong alas 7 en punto. Kukup honal rin yung lakwan ko na kwan. Pues les deseamos un feliz descanso. Lito o kere chilang. Pues la o, yoko sa likangel. Pejal, makash kalinkil sa sa kachol. Pejal, sa sa lech ola esha rin, te chilang ka na kwan lech la kutunel. Ulah, te tikip likangel, le trabah, te shik llenos de energía, chanque no gena kesrik in lenale de circular, pedíamos mo kunchal hilanta, al junek lihu lectura, lectura, lectura al sal wal chabil rena kwang le kana le chabil. Pantio serech kunilesh na pech chuka pech, li shoroch beni aranse le hun kaplal, li koi beni un naktoroch beni onsa. Klaheb honal rikin li chabil li silal re li kutanka in utsa ushib honal rikin li salud mental katyak li rikin shkosh langkil li shli kanalem. Madyo shere, toho kwan kwan kose le hum kaplal. Feliz día a todos.